0: Nothing is impossible for Almighty God to do. Nothing. Now, who did here?
1: Good morning. Happy Sunday.
0: In the morning. Good morning back to you.
1: Thank you. This is from our visit on the line.
0: Prayer time.
1: Imam Kabuya. Ezim Kabuya. Iyo jani le mere megide mo Kabuya. Okwo jani le kubishi mo Kabuya. Ezim Kabuya. Nam Kabuya. Awo jani le kuru kubide mo Kabuya. Iyo jani le mere misi mo Kabuya. Ezim Kabuya. Nam Kabuya. Ajojo ni la churu ni si mo Kabuya. Iyojo ni le hamere mekide mo Kabuya. Okwojo ni le kuru ni si mo Kabuya. Iyojo ni le hamere na mo Kabuya. Ezim Kabuya. Nam Kabuya. Iyojo ni la mere mekide mo Kabuya. Okwojo ni le kuru ni si mo

0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sedikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sedikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55